0: Ayo, ayo, ayo, bamera go andi, ayo.
1: Yahu wahali, yon balise. Yahu wahali, yon baou.